0: Ilina liango juwao Ernesto Nkapoka mpaku kandianga kwa chipindi. Ufabia umarkish nae pamitambo. Burundi wanamani, apa panawasi niliutu, apalapagwa mapukano makumene. Na tunkuwa na uvadio kuvoi mbarabala basholusha vinu vya kubilingananga. Mulishunga dashi.
1: Hey, yani kulishunga kwa kina ngolo, tengo utikine nge na ngolo, yani ligali kaona kujapuka dadao. Majali kawika liduva natoa ukandiva unjanja ukandilishunga, liduva lindiweka. Kanji tungulishunga dadao na ngotu kona ligali kujapuka dadao beshala, tuka na au dadao padiki padiki.
2: Kwa badi yoku wadiki diki, mwa udila nyamani, paka wika mbalabala?
1: Yoku wadiki diki wanjo na waleya, natopa kontrol pava na waleya. Lumenu muna tendi muida na ukanji, vadi yoku wankanya lila utoka nangano tundidia wale ya tanguka.
2: Bapali wadio kubo iwa sulushanga mbalabala?
1: Bapali. Bapali vwa ina
2: mbalabala. Sulushanga nyamani na meni?
1: Na meni wana sulushanga mituli kengo mkubo na midi kuka kuteka kushima kweda kushumidi.
2: Wako kaka nalia kunyani?
3: Sergio.
2: Sergio nyani?
3: Eduardo.
2: Sulushanga nyamani mbalabala?
3: Mtuli.
2: Mtuli au kandengi mwenye ni kuare kandengi nyani?
3: Kandengi papa.
2: Napani lukumanya kenga wako na ilinga yovele mbalabala mungu kujowa?
3: Mungu kujowa.
2: Ulishunga dashi wako mbalabala?
3: Ninajia puka ligali.
0: Tundikuwa shidane lombodi shipindi shinji. Esha usalama na kutilole ndokomodi mbalabala kuni kumapalapanda radi Msambiki. Pa wigu iti milugo vya mbone, vita ndeka kuna wasi. Pa mapokano makumeni kwa shanya ligimbo ilia kabu delegado uvenentete kumanya kulishunga na diajari. Etungo lambole la pago pago na wako nelo. Nangu juangwe Ernesto Nkapoka ndiku kandia ngidia. Pamo na mufabia umarikish pamitambo.

0: Hondikunika Holanda mwe ndalinga grupu muzika tonga dekatiao watukumanya kuba sakumina moja na dakika msini na moja mshula mshapa hatuwa kupita
1: Saidi Komoriani
0: kanyi tukawa na shungu mishosho chotupangila kupata nkulu kupatika nanga na kukulu kutandedia

0: Mbaye wakati yao tukumanya uti mashipantu kangashala mpushetu saa kumina mbili kamili. Uwe tukida na kwa kujabali Liga Zili namba Journal za manya.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Kuo ukume, wohikala ukume womupuelo omuru. Kamana makalelwehu omana, anavirikana, chinoonehu, chinokalehu, chinopuelehu, ni chineta nehumwirutuniwehu. Chicho, chinakavihira ukumehu, ni manana opavela, uvikanela itafauti, ukaliheria ukumi, ni upahera uholo.
2: Uno Cabo Delgado no, he akina kuvava, chionirimela chitu. Inupe mucha, ukwa muche huu, icholia, auloikala sana latu okoto. Ni chitu cho tutu waja. Chitu chikina kuyo chinirimera leyo, china achuwania. Ni chikina kuyo, inochuwa la nasi nene. Pote wina na ana kairari hiya upajeri hava kina ku, ayo manana oweri ayo, kanoni avate, nanso, anukala woma alelia, nupuela kankoveni, ni mundrima ni wihu.
1: Weyo. Atunakachina ukunaka, ujukula wohivira, uhimumula uhiyo, umalela, uchivela ntu wampentawe, uchivela kalai. Uoji acha ikuhachene chinchi, umalela ngwe herero. Aula, urikarikela upanya ikove ni uhuchivela iolia. Chotene iyo, kuntonyera uoji acha. Iyo, atunaka umpachariha ulaweha, chorika ni uhavu nkavihero.
2: Ni mkwa hankina ku, unaharikarika uvilela. Ntu awirela valikano pavela to ukala nukumi, uhinhierere. Ukali wa kiviru, umuiwelele, uohi nkohakoha. Nkohakoha ntukampa na ahuva. Iyo miruku iyo, kanuhala uhela muru. Hata vava, unatukula ipiro, wira ula ntula va, ewele liye.
1: Ikuhachikina ku, ankili angwa vekajayaro. Anunu wangina uiwa, wovahiria iolia. Uturuseli hiya makalelo okila ni huku, weta wohova, aula uswali uomalelia. Ulumacha, kunkumi hendra marikariko, okumi asi kunana. Untonyera, ukaviherana.
2: Mkavihajiru uri, aula unukala wakiviru, toko nile nuwajawe. Wechona uikala sana, aula ukala ni chitu chinchi chowaja. Umuavyavye, ntu onkuluvela, wope muha na amuchi, mipatani, aula urua usipitali wa kiviru. Wavyavya ukavi hacheria, itu inotonyera ikuru.
1: Weva, kulamulia wiku sara jotene veka. Ulumache ni ntu, wavyavya nkavi hero. Wavyavya ukavi heria.
3: Ula ukalehupi wampante, unaweweha ukumi womuru, ukaviheri yaka, ninto kumerelo unduniani, untafti metelo atu.
4: Não existe saúde sem saúde mental, porque nosso bem-estar é mais do que aquilo que vemos fisicamente. O que vivenciamos, sentimos e carregamos dentro de nós também influencia a nossa saúde e a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades, recuperar

kanle mulopena runa rimuthiana lothoni muri mulopena ndiye watiti mihaye amwari yathaleliwa bale mwadumeleke kuoko hiyono ukwachira wera iyo khamu hiyono yesai saka mahuku ano nari nilipo msambo mite kosanya sa radio paulo phatama mosamwe rati urunya sa hiyo nyukumela kai province ele uniasa district yo mekanyelas Unihakala lihaka po vite kosa huya sarra 21 horas 54 minutos de maratia musiki.

provincia Yoniesa. E provincia mai mara ya koloni ya hapatiwa ni ya haswelingwe ni atu anji. Ni presidente Samora Machel ashukuri provincia Yoniesa mahiku yetilaka muloko ni masheshe mpaka miloko mili ni meli mweri wa otuburi yaka ya 1979 erilaka wera mpanta ula wa elapu ahu okaliki wosueliwa. E provincia Yoniesa ti emosa erina atuwa kani ni mwelapu ahu masi to ti emosa yorunya uruweliwa ni yosara na mihaku sinchi singwela muhuruni. Mbuwa mwa mahiku matana sheshe presidente Samora Machele ashekurawe provincia Yoniesa yari amiteko sinchi ni awiyewe meshera oshikura e provincia ila mahiku yetilaka muloko ni matanu ni meli mweri wa otuburu. Nyoko akenlo pakampanta otianza ya nikuru ni tenwa linya da frente otianza ila yerela o Tanzania. Omatama, omacheje, ometangula, ukwamba, omarupa, wapoma ni omavagu, onkalapa, onsawizi, oshiputu, unangu, olishinga, ti mapuru ashekundawe presidente Samora Machel. Lamlo ni mosa na vahingwe ni presidente Samora Machel mwemara ashekurawe provincia Yoniesa. Nari, nota puliwa, maperesu makira mloko ni meli, meli 200, itanwa reducados, ya panyania unangu ni oshiputu. Watu ya tapulingwe ala yakala anatrupa ya tangwe mfrelimu. Atu wala okumila oliluwa akuma nkalaposo ni ari opanila ovariha miteko sa politika ni suwa sasira oruiha muholo muhakuwa ilapu ahu. Arito opanila oruiha muholo miruku sotune ya opaka esitati Yoniesa ahuluma presidente Samora Machel. Ni atu wala ya wela mipanta sikina sa ilapu ahu presidente Samora Machel. Ahima areki ontunia vrililiha mwirano watu amosabiki. Miruku ya sana itiliwato ni alupa yopon lilapu ahwila matatani mga koloni. Kunguri ya uruma sa mwirano watu amosabiki ni hititi mihaka makalilo ni mihapo sahu. Mwirano watu amosabiki ohana wetihiwaka mipanta sotene sa muteko ni nawetu amosabiki otene ehana ewananaka onasuki asuweliha emareneyo presidente Samora Machel. Presidente Samora Machel ahuluma ariki e provincia Yoniesa ehana ekalaka emosa yobitikusha miruku so onasuki wowera ala ivelileke miteko niso hiyana hiyana tatuwaka atu otuneya vatuniani. Mwe programa upshirana serenye solelova nubushirana sa uhuliliwa ni presidente Samora Machel miruku sasa sira opaka e provincia Yoniesa e shukola e tokwene ni tenwa universidad ya tu. Mpua mwai programa yolelva umetiponi Ari del Sofio Daniel ya lempwe ni enasomwa ni miyo Fernando Damas. No mala upushirana sivinde solilova.